ba ba ngay sukurat mba nga fatu yi fek ngay dundu dal ngay fatali ko yusuf fofu lañu nekkon nax ñom dañu bëggoon seen bay bañ yusuf seen bay yusuf fa sori nako waye yeb na ne fatu ogul ñu koy nam ba legi diko bëgg ba legi xelam di nekk ci mom donte gona yang ci mom ndax ñom liñ bëggoon moy buñu jëlé yusuf fa sanki ko dañu waxon ne wa nakuna khawman salihin wala min ba'di khawman salihin yusuf fa sank nañ ko ba nopi bayam gisatuko waye teewul xelma ma nga ci mom ba legi fu mu talo rek liñ wax rek mune ya asafa ala yusuf ya asafa ala yusuf jena dadi nek ci nopi dom yi ñom ñep nak ñu dadi ne sen bay taftahu tallahi taftahu tazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ndax li yalla laxas ci xol yalla rek moko meuna laqar ci nit mun ta fek lu laxasu ci xol nga laqar ci ko ca ay door munu ko dindi ay lenn munu ko dindi lako meuna dindi rek moy suñu borom tabaaraku ta'ala nako laxasal yalla mo laxas yusufa ci xolu bayam takale len lim koy sori sori ñi ci wetam wër ko nga xamne ñi ngi japp doom yi di roñ par ben roñ nañu yusufa yobbu roñat benyamin mu nara sanku ni tay ñu ñew bëgg wax li yalla tabaaraku ta'ala mi laxas yusufa ci xolu bayam bayam continue rek diko bëgg seen bay nak tontu len muy fi suñu dund tay bi tambalé muy ay juroom ñett fukk ak juroom ben yalla dañu netti la len seen bay wax bañu ne ko bay yusufa bi ngay fatali ko qala min len innama lifnak ashku damay jammat bahsi sama njaqare wa huzni ak sama mer ila allah jalla batu innama nak moy sama njaqare sama mer sama titangi yep duma ko wer fen duma ko jëm ci kenn ludut ci yalla subhanahu wa ta'ala innama adatu hasra la moy amul kenn ko xamne sama njaqare li wala sama titangi li yow la koy wer ndax njaqarel dom adama atumuko titangel dom adama atumuko ñaar yoyu yalla subhanahu wa ta'ala rek mo len atam motax leg nga deg ben way nit tax nga sama yaakar waw moy bu tege nit lo xamne atunuko bu onké yow ya ko def yow ma fab la nga xamne atunu nga tek koko waye suñu borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom yépp la atan yépp la man yépp la xam lolo tax yaqub nako inna domi innama ashku batti wa husni ila allah munallan wa a'lamu ta khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xamut ci yalla muné domi man xamna ci yalla lu ngeen xamut ci yalla xamna ci yalla ci lo xamne li ma len magi motax xamna ci yalla lo xamne experience momako may waye xamna ci yalla lo xamne yonentu gi ma nek momako may motax mak mu dund juroom ñaar fukki at neena ñi mat man na waxtaan ak xale bu jang juroom ñaari téré ba mu jax nax mak limay xam ci aduna du sax ne jang moko koy xamal waye ad-dunya madrasatun la tantahi ulumuha aduna xam xam la ko dunal ku nek ko dekkal ku nek ay jaar jaaram ak ay doxalinam ay leçon la ci yow yu la yalla tabaaraku ta'ala di jox ak ko meuna don mo len kon wa a'lamu ta khamna ni khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lo xamni yeen xamulen ko ci yalla lola nak mu jinjuren ko khamna ci yalla lu ngeen xamul ci yalla moy kon mom khamna ni yusufa ngi dundu khamna ni benyamin ngi dundu satutit xamna ne sen frère ba ma nga fa momit mune len ya bani yeen sama dom yi izhabu dem len misra fatahassasu ngen xeyntu min yusufa ci yusufa wa akhihi ak rakam ja dem len delu len ngen tem delu wat fofa fal tamisu yusuf wa fata'arrafu ala qabrihi wa qabri akhihi bi hawasikum tahassus dañu wax tajassus di wax tahassus tajassus moy li ngay set do ko yegal nit ñi tahassus moy li ngay set nit ñi mën nañu yegni nangam ngay set waji xëñtu fasam muñ sacc fu mu ñew day wax ni gisulen fi fasam mi ngi def tahassus waye waji nga xamne day jël ay xibaar diko toxal ci ñeneen mom bu ñewé di wax liko taxajuk day ñew ci seen biir rek ba jëlé fa lam fay jëlé yobul ko ñëlé ya bani yashabu dem len misra fatahassasu ngeen xeyntu min yusufa wa akhihi akrakam ja wala tay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokki gannaaw ba ñu santé borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngi delu di ziaré ñëpp di ndokkel ñëpp di massu choono di choono jaamu yalla waye di choono mbikté ci xéetu jaamu yalla bi ñu bawo te mu di cheikh ramadan al mubarak di ndokkel ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi khair ñu fassiyene delu ci wat ci sunu jalsatu tafsir qur'an di jema leral sunu kam lay katan li nga xamne mom mo bawo ci tere borom bi subhanahu wa ta'ala ci jema tekki japp ma xana ga li nga xamne mom moy tere borom bi subhanahu wa ta'ala yeb bu baax telegu am nañ ko ci tafsir tere yalla waye di jappalante rek sunu kam lay katan te yi ñu fassiyene gëna buñu genné ci wëru koor geek xew xew jamm yi fi am yeb di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu lepp bi hurmati qur'anul karim ñu fassiyene tambali yaat liggey bi tambali tay nak ci suratu ali imran and ci wax kay bi sunu magum dara ji sunu serigne fadilatu cheikh maître aline sall dafa dal ya cheikh
1: bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli suratu ali imran modi ñettelu sar ci alquranul karim nek sar wacc madina nek ñaar téméri aya ñu fass ko yéné tafsir ni ko professeur waxé légui and ak ci walu xaral wi suñu mbako abdoulay ciubu di ñaan yalla yalla ñu defal tawfiq ak najah ali imran sar la bo xamné madina la wacc ñuy dégg alquran ñi wax né sar bi ma nga wacc makka bi ma nga wacc madina sari waccion makka am luñ don def sari wacc madina am luñuy def sari wacc makka moy dañuy ñew pour soppi li nga xamne moy aade yi wala pass pass yi wala gisin yi nga xamne du lo xamne nonu la aduna tede tabaarak wa ta'ala ñew don dindi yoyé pour indi fi gisin yo xamne ak pass pass yo xamne mo yu jup bu dé sari wacc madina moy yo xamne day jangalé walu teureulin li mo dagan wala li mo haram mom surtout ali imran mi ngi wax ci ñaari tom yo xamni yu am solo lañu muy tom pass pass benn bi di tom tashri' rawati na lo xamni mi ngi aju ci walu al jihad fi sabilillah so jël tam bu ñëk bi nga xamni mi ngi wax ci walu pass pass dafa ñew ngir saxal al wahdaniya manam benn gi yalla nek benn di saxal an nubuwati moy yalla moy yoni yonenti ya alim salatu wassalam di saxal deggu nga xamne alquranul karim deggu nako ak itam di tontu ñi nga xamne ñoy ahlul kitab ci walu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisé islam wala gisin wi ñu gisé mbiru muhammad sallallahu alaihi wasallam so fa kene suratul baqara dafa jëlon la nga xamne mo jëmon ca yu ñëkkay moy al yahudu ki di ali imran mom daf koy aw ci geneen côté bi mom jeli ñu tuddé an nasara ngir itam andi ci lo xamné ay tektal lay doon yu leer nañ yo xamné alquranul karim sa bu wérante amé ci mbir bu ñëwé limay andi mom alquran moy li nga xamné moy li ci gëna leer ndax li nga xamné moy maryam wa isa alayhi salam amna lo xamne ahlul kitab wax nañ ko ci alquranul karim da cey bëgg leral lo xamne lu leer lay doon inshallah subhanahu wa ta'ala waye bam na pe ci lolu nga xamne moy xaju sar bi dafa songu benen xaj bi muy ñaar lu tam bi mu jëmele ko ci walu waxtaan ci li nga xamne moy faratay aj muy lo xamne doomu adama yi ñi ngi toll ci fimna ci diko wajal bam ci joge mu dugg ci al jihad kër kër bam ci duggé mu dugg ci walu liñ tuddé ar riba joge ca dugg ci ni nga xamne ñoy am alal te duñ ko nango genné asuka tomb yoy yeb sar bi dina ci jaar insha Allah subhanahu wa ta'ala waye bu ci joge dina ci jaar ci walu wo xamne walu gaawle don ci tunk muy waxtanal ñu ci ghasawadi te moy xare yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali dan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamisallahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jël nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawmal khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunus bi nana bu yawmal khiyamé dinañu indi al qur'an indi ñoñ al qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al qur'anul karim suratul baqara ak al imran jité len ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu yalla bolé subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukoy wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Harith ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njit Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Harith ibn Alqama mo nekkon seen foure ñu dik ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dal dikoy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnu llah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amud bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñatt ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu mune bu fekkon yalla dog na do wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mo rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxulen li ngeen wax epuna waye def na na teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamnañu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dundu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ne yalla kenn niruko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf am na lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cel dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yundi bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol doora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñett lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam limu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ci sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun ak qaf ak sad amna ay ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bat yi wala bok limu tambule sar yi ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay ALM ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn mënul wat ne ablay lo momom auto bi wala aliou lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci mëna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allahu la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dund go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyum hayyum qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu muk waxuma la daanu waye du rengereng bi ñaan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu muk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu muk tabaaraku wa ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunuti bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deugul la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci la ko jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzala nak moy liñ wacce dañ ko bolé ben non rek mune cipp non la tabaraku taala def tawrat non la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama fumu tollu day sakku liñ tudé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lañ ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fiko yunitib sallallahu wasallamu alayhi tek subaba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou ngamay laaj moy njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdina siratal mustaqim yalla nga ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tecc yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bi nga ko gisé waj li wax han manam problème ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muytul da nga sanko ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adama yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tafsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi muni wa anzala alfurqana tafsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lahum amnañu adhabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla la yakhfa alayhi du ko ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu re re re du ump yalla fil ardi du ci sufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si huwa allati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bindu fil arham ci njuri fil arham ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xessal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaa kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gison bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba so bi so ay xaliss day fet bimu dekkon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi bima guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retraite sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka am yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamni anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yo yu nak umul kitabi ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nak mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يويغا خامني ايويغا خامني محكمات لا نيوم بوي جانغ ريك دادي خام لان لاي تكي موم امول اي جافن جافن مانام بو يال ني نزل بوكو جانغ ريك خامني موي تكي واتينا واخر امنا ينن ايو خامني نك موميت مين كي بير القران واي متشابهات موم دافا نيرو dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi ay yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al Qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al ann al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'naahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat ak muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy ki nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis biñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuj ak ma'juuj, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu la doon wax léegi alif lam mim ak ha mim baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ni bëccëg, li haram leer na nañ ni guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wasalaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk a xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg nga ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa. Lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatul muhkamaat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna a yooyu nag umul kitaab bi ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax? Mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamaat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tuddee nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoon ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaab bi, ñu ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa am alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bëlëg talag nekku ca. Nuy def ñoom fayattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ci alquran. Luñ koy defee mu ne ibtigaa al fitna, sàkku fitna rek, wa ibtigaa tawilihi, ak jéem a xam lan lay tekki. Yàlla nee na ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aaya yu leer yi nga ne ca doyloo ko, danga fi bàyyi aaya yu leer yi, say julli ma tëgut, say woor ma tëgut, say ajmaka ma tëgut, say asaka ma tëgut, nga nekk nag ci biir mutashabihat yooyu, di jël ay alif, di jël ay lam, di jël ay mim, di compte, di walbiti, di calculer, di dem rek. Yàlla nee na déedéet bàyyi leen ko fi, bu ko defee ngeen yem ci umul kitaab yi nga xam ne ñàkk koo xam day tax a des ginnaaw, xam ko day tax a jiitu, ngeen jëm koo xam. Islam nangu na nit ne ci biir islam am lum ci xam ak lum ci xamut, te it du teñu na te ko not yu baax. Waaye nag islam du loo xam ne da nga naan fokk ma xam lépp. Jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sahaaba yi mosoon naa am ci seen biir ñoo xam ne wala kenn koo xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi daf koo joxoon liste nafiqi, ne ko ñu ñooy nafiq yi. Waaye taxul sahaaba yi xëy na ko léegi ñun tam jox ñu liste bi, te it demuñu ca waajam jox liste ba ne ko léegi foog nga xamal ñu liste bi. Xamoon nañ ne ci biir lislaam am na ci mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee lislaam dox. Am na ci biir adduna it mbir yoo xam ne mënes na koo ñàkk xam te dutee adduna dox. waaye am na yoo nag fokk ñu xam ko. Moo tax yàlla day wax ci alquran ne su ngeen faboon géej yépp def ko ay daa, fab li nga xam ne mooy garab yi damm ko dagg ko def ko ay bindukaay, bëgg a bind samay wax la nafidal baxru qabla an tadfada kalimatullah, balaa wax yàlla jeex daa yi dana jeex tàkk géej yëpp ngeen bind ko. looloo tax yàlla ne kon nag léegi da ngeen di fab li nga xam ne mooy defar jikko, defar seen diggante ngeen jël ko. loolu nag mooy alquran karim yi jarut muy toll ni ay téere yu bare bare nekk ay 40 nangam tam du ko jar. mu ne kon am na ñoo xam ne dañuy topp ma tashaba aminhu ibtigaa al fitna, di ko sàkkoo fitna, wa ibtigaa a tawilihi, di ko sàkkoo jéem a xam lan lay tekki. wa maa yaalamu, du xam nag mukk ta'wiluhu lan lay tek illa Allah kun li Allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du kham ta'wiluhu lam tek illa Allah kun li Allah dafa am alamatul waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw do warne war rasiquna fil ilmi waye bone wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah war rasiqun bëgné war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati ni tudde wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyudi tek illa Allah kul yalla fofu may wax taxaw kay bi war rasiquna fil ilmi ni geedu ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulun ñom dañ nan rek ñun day amana gem nañ bi ci yi nga xamne mo niyo amana gem nañ bi ci alif lam mim amana gem nañ bi ci hamim amana gem nañ bi ci taha baad yi ñom gem nañ ko kulun baad yi ñu mëna tekkek yi ñu mënta tek yépp min indi rabbina mo ngi joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina baad yi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel ulul albab ñi nga xam ni ñoo am xel muy xalat ndax dama dem yépp yalla bi ñu leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ties rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ties parce que carcasse kesse mën ta dem ties fokk auto bi li na ci auto yi na ci roue yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ties do ramal dem ties xel tamit nit ki du tayu ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla lay wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludut ñan ñoy waru ulul albab ñi nga xamne amnañu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñaka xam ay yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat nak mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ëndé ci aduna si andil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax né law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalaati lool kon rabbana yo suñu borom la tusi qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamne dañuy fekk mutashabihat yi ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalazin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusi qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'd iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabihatam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñoo ngi lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñoo ngi lay ñaan yermande gu tukke ci yow innaka yow antal wahhab yaay may kaddi innaka yow yalla antal wahhab yaay may kaddi am may kat nak so xamé ne day may dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo na ci mom nga deku ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayiwon ne la ñaan ma rek bi mu defé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

parti firaw na rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax firaw na nga bëgg ray Musa wa député yef dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne lek inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci dinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terum politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ni ñoy fété wol li ñi li mu len nak lolu lay ragal Musa mi yak ko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ardi al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ardi ci misra lolu lay bañ mu yak ah ñepp dañ ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu daldi jog ci pexe ya ndey sa daldi yegal fira Musa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndey sa wax ko Musa alayhi salam te ka deful genn toy deful

رجل جندل سينتفر القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والسلام لله محمد أنزل القرآن موقع دبلو جناب تيال لجل كرد الله وعلم دمكي تفسير القرآن الكريم كون ينتي سجر خنال يقلني نيني دكار بوينف تبارك الله ودبلو تجرب تي كتر نسيس تبارك الله نياتو yene ñi ngi taxaw ci suratul hijr ñeen fukki aya arrahman yalla tabaraku ta wax ak alquran mudi iblis sant ko tu ko wax nga xamne mo ci ajjan ci bind yeb bu ñeen ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waye may ko ko nak ñam ko ndax iblis ñam ko moy mu baña de aru mutal ni nek fi rek yalla nit ñi mu da di ca mbolom suñu borom ne ko lool mum duñ la ko may dañ lay ray ni ñepp masnité dékki ni dara tay ci katunu ci aya ñu ko gann ya taala biñu jëlé aya bari juroom ñent qali ibi dafni rabbi ya sama borom ginaaw may yenaan la nga ma ca may ma ak waytani ci sama bu li bewal nga mako ay yinan na la hum len rafetalal doomi adam ardi ci suuf mu ne ñepp lo ne ko suuf moy yalla lu meuna doon ane neena dina ko raf ba ñun buñ ko duñ yeb ni ñing nit ko xam musul rafet diina bëgg ko jikko bëgg ngo waye ñing koy def mëna ci jox misal da ngay gis ne bu aw yaramam nit mi ngi def lo di bëgg ko waye gisana nga ko def ko ci bopam danaka tiray doon ci mom nak ñak nak setan moko rafetal ñu rafetal nak mom ci mo ni nepp yalla yi ta'ala dom adaw ba lolé ge def ba nepp netul ko xasan tabarkala tebu gor ak jaaro ci nab tetu ko mata ka ñam du cien nako sax legi da fay alan ñi ngi ñi ne shaytané ni yalla yi te da na fexé ba mu rafet ci yeen def te du ngeen yete ligi moy andagum manalen ni ñom ñepp lolo bolem ko aljur so de gor ay jigen mat daw iblis ma'ina ñoom ñep problème ba nga xamne la téne jaar leen yi duñ fa jaar fo yoonu ñu ne waaw wa santane waye nak iblis play dello wa iblis neena illa adaka bam ni yow yalla ya ibadaka bamu def sa jami ñu hu ci ñoom door may al mukhlam ñi nga xamne ñoom nga fi wo tan def leen sa jami am dal cipp ko ak njaamum ba boram ci wal xeyntu gum leetu lu bëgg gum la gum ci walu gum gum ma bañ man xew ñoo luma len dara mëna luma len ala suñu borom ne ko wax la dëgg iblis day wax la dëgg bima non la waye ci biir lu ci dëgg tabaraku taala dañuy am sa bu mu tey ñango wax te mu jaa mis day wax na deug suñu borom nako wax na deug xamni wi sira aw yon la wa alay man ma gad man ma warlo sam ku ci tek hada siratun la wa qamna ali man ma gaddo sam ma warlo wa sam tankam te it ni yo jup la di makna kep ku tek yon wi day wut suma day na la wor na yow mom ñak nako yi ma yegal dal moy inna ibadi yi ma moy sama jami lays amulo alayhim tan ben nalay amulo ci ñom ben tabaaka kulat min al ghaayil ni daw sul hijr ay ñin ak ñaar yalla ne ko sa ban laysa laka ali illa man tabaaka lu dul ko nak na ghaayil te ban ñom dañu dox am imi na ko ne ibadullah manu len dara yalla ibadi dool ay dana ci ban lo moy nek ibahi do ci ngod.

0: وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ سورة الزخرف آية نين فوك أك نين يالا نين واسأل لاجل يو يننتبي صلى الله عليه وسلم من أرسلنا كيبو كن يمسي يوني من قبلك لجيت نولي يوني من رسلنا جسم يوننتي نانا لاجل يوننتي پار يونن تيمير جنلن أك نعرفك جنلن ak ñent jinni na nga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil al fard na nga len laaj kenn par kenn lo len di laaj aj'alna nakhmas na ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min duni arrahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'abaduna disna len jamu te tekko ci ngib muneko lol la beug nga lajal mako yonenti yeb alayhi msalatu wassalam na nga len laaj ndax ben yonenti masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga lajal lu ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi ba mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitt yunit yep alayhi msalatu wassalam te kenn ku nek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtan ak yunit ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was'al lajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu min rusulina ci su yunit nga laj ko aj'alna mu nak mas nañu def ñun yalla min duni arrahman kelen kudul yalla alihatan minak ay yalla yo xamni yu'abaduna des len di jam laj len lolou yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolou suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem mi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laj len ndax xamnañu ben yonent bu yalla ma su yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonent yeb dañ lay xamal ne musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ne amul daraja ne dal ñoom buñ sañoon bu yalla yow ci alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamé né yalla nekul nañu lolu mi ngi netti xissa digginu fir'auna diggam ak musa ndax yalla won la la lolu aduna tedde nonu li ñi wax jappone aduna dara ja rek ak am rek amna ku leen ci jitu won ñukoy wax fir'auna musa taxawé taxawayu alayhi salatu wassalam bi aw mbokam di wax li fir'auna taxaw taxawayu ay mbokam mom alayhi salatu wassalam deggi aduna dal ne mom li fi am moy am daraja tabarakallah ak yu demini ki yoyu yalla jumu ñu waxé lé mu ñi won nak lo xamni discours dundu li ngeen di wax yeen théorie ak pratique bu ñu dugulé ci classe bi ñi def théorie ba nopi ñu genn ci mbéd mi nak ngir def pratique bi yalla wax nañu théorie légui nak na indi pratique bi yalla neen wala qad arsalna masna ñoo yebal Musa yoonte bañu wax njamme waaw mom la olaf yi tudde njamme luñ ko yoon won bi ayatina ci suñu ay ci am tan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la moy yoni yonenti kude da nga dekk fum ko yoni won ila fir'auna wa mala'ihi ta fir'auna ak molo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono tay assemblée fir'auna wa mala'ihi ta lako yalla yoni molo manam fir'auna ci bopam ak ma saña waxal fir'auna motax tabarakallah lu jara bay xel la yonentu yoni ko ci kilifa ga jita nit ñepp ak mbolo ma saña wax ak mom ne ko demal tabarakallah faqala musa dal di dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamni moy borom bindef yi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñeen fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb gisahum ñom yadhakun minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw gone mom moy re waye mak bu rehe ñaar yu melni rehut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yu dem nek yoyu waaw leg leg tabarkallah nit ñi di ñak xamé yoyu re ak retan gone mom day re rek mak nak mom bu defé ñaar day retan retan nak moy ñaawalat tabarkallah di la ila yejji ci la ngay def dahiko minha liyuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waaw lool moy retan bokku te re nak ñi degul alaf na ñom nañu wax rek retan waaw diw dafa mëna retan fekk na re goné mo koy def retan mak mo koy def leg leg nak mak dana re manam bu gisé lu sa xorom bu ci rehé da re waye bu gisé lo xamné dafa mank ci nit su rehé da retan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah xamna njaay job mi ngi topoto walu li wax di tekki dina ci dibaye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi andon ak firawna ak firawna ci bopam musa kim tan bu ne won na len won na len kimtan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman ci di taw suuf ci di ba la ndox fepp nekkum ndox won na len ay njeerir muy faccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena jikko muy faccet yi di am bis da tay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba nawet bi jeex ak jamm naka nonu won len ay teñ dafa am jamono jog firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatali ne mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawn ñew doole gi teñ ñew doole ak lim ñu yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci deggina yalla yalla mbokk xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñoom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar way bo dugg ci région yi leg nga dem bo xal do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentani yalla ñi wone ni yalla kenn la te la bok te ku ñu ne woon bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñeenti yo jarna jaamu yalla ba tafkare ndax do fa mënu duggal yi gaay yi defar ba nga mën ko duggal fofa te do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoyu law yalla dun indil firawna firawna ku mag la yalla diko indil ay teej mu teej lol ci muytu dara yalla indil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bokk te ñak pexel fuko mutul fek rek lek ko tabarkal mu ñak pexe lol te mom mot su nga hé lu mat genn wal minit faatu ndax bu nga hé du nokki manam bu yuuko nonu du nokki motax mu koy dogantal di ñep di ñap ndax muy nokki ku ñew doole koku yalla yoonu ñuko ci firawna mu la kal ko lol wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha motax yalla koku xam rek ragal ko yalla mune yi yep yonna ko ci ñom mune wa akhasnahum ni dappulen bil azabi tumugal ga la'allahum khayna yarji'un ni delu ci sen xel delu ci fi yalla tabaaraku ta'ala di santane ni la def ak ñom ndax yalla soxari nit ñi ak indi metti taxul yoyu dede dafa la bëgg fatali bopam rek bëgg delu ci lu rek la yalla bëggal nit ñi te kum fatali bopam ba nga delu ci bi ngay delu ci la lay daldi bal say bakkar jegal nako ngeen daldi jibo yeen ñaar li rek la yalla lay def leen nga def ko sa dom pini ko ci roq mu tok fa du dang ko bañ dedet waye da ngay bëgg rek ngeen jibo yeen ñaar ba do ko ñak dula ñak ndax yalla jami la am jami yalla lañu am jibo rek mo bax seen digënt waye bu jami mere yalla du ko ñib dara te bu yalla mere jami du bax ci ñom suratu zukhruf ay ñim fuk ak juroom ñet la'allahum yarji'una tabarakallah kana fatiji mak ñi buñu mësana wax la'allahum ci seen jang yu am solo yoyu ñom dañ lan wax ne summa nga ne ha ñu ne ñakul sadda summa ñakul sadda min gi foko bindere sadda ko summa summa ñakul sadda ñu ne mak ñakul be jaaw gu ne ñakul tay tay summa ñakul sadda la'alakum jol min ak so wesson mak ma sadal ma lam nga tabarakallah ak yeneen yi dañ wax ci alquran ba soko masana tambule baqara ba nasi ba di legg ni lo nga bind ko وقالوا وفرعون دادنا يا ايها السائر ايو جبر بي موسى لا ني وخ جبر بي مانام نيوم جاب نان لي موسى ديف اي خرف فوفل اك اي جبر ني نكو يا ايها الساحر ايو جبر بي ادعوا لنا ربك نيانال ني صبروم ديغا ربك نيوم جيل نان دانيل جي جخ كو موسى
1: وقلنا صح ادعوا لنا ربنا waye ñom ñu nako rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq inna ñun la muhtaduna dinañu jup suñu dindale li ñu bëgg mu dinañu ko suñu tagale ak teñ yi tagale ñok ngereer yi tagale ñok tufan mi la muhtaduna dinañu jup te yoy nak parben lañ ko don def lu ñew lu ne ñu ne buñ tagok mom jup Musa ñaan ñu tagok mom nekkat ci ndëng ga lén lu nekk falamma kashafna anhum al'azab sa buñu masana muri ci ñoom mbugal ga rek itahum yankuthun ñu daldi delu ginaaw ñu daldi xacc delu ginaaw ca lañ waxon ndax dañuy wax ne bu nangam dañé ñu jup loola dañ ba nopi ñu bañu jup loola moy itahum yankuthun faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi surtu zukhruf ay juroom fuk farawna nak daal jël kaddu gi waxna len ci walu communication lañuy jang tay ca Canada diko jang ci menen rew ci walu technique de communication li ci farawna am kudul mom amoko ci discours bi mi bëgg wax so gisee ni mi dagate baat yi nga xamne ku mëna communiquer la manam taqalewul limi wax lepp daf ko don dag par baat mom farawna ndax bëgg ñi mi waxal degg ko nga degglu wanada fir'aunu fi qawmi wanada mu wote fir'auna fi qawmihi ci nitam ñi ñepp ñu nga jaleel ko kilifa yeek kangam yeek tabarakallah député yaak ñepp ñu dajale leen xala mu ne ya qawmi alaysa li mulku misra gis nga wax ju gatta ngunun alaysa li mulku misra ndax momuma nguru misra ñepp taccu waaw ñepp taccu bu doon tay nga ne ñu daal di teug ndënd yaag daal di soufflé rek mu dag su baddi alaysa li mulku misra wax ju gatt te am balaga alaysa li mulku misra ñepp daal di taccu ndax momuma nguru egypte misra bi tay ñepp ni ak kay mune wa hazil anharu tajri min tahti bari dag mune dex yi ngeen di gis yeb di daw ci samaron ñu na ak kay moy len afala tubsirun ndax amulen beut yoy gis ñu na ak kay mune am ana khairun min hadha allazi huwa mahin ndax ma gën ki nga xamne mom ku doye di la wala bal ana khairun min hadha ad-da'if am ñu tekke ko bal li fi nek dal xam ngeen ne ana man fir'auna khairun min hadha ma gën waji allati huwa muhin mom ku doye di la manam ñing koy fanni ay kaddu yo xamne dina ko yakal su doon tabarkalla gañi wax ci walu politique ñom birima fal ñom dañ wax ne day koy jaboliser manam wax ay baat yo xamne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñep daldi fagn Moussa deugal rek firawna non lu yagla won ci walu politique am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ñep daldi taccu mune wala yakadu yubin munut leral sax limi wax munu sax leral limi wax waaw tabarakallah surat az-zukhruf aya jurum fuk ak ñaar firawna ne len falawla ulqiya alayhi asyuratun min dhahab lu teewon ñu sann ci mom ay takay or lu ko te tak or ñepp dañ dafa yorut dafa yorut dafa yorut ciowlina ko ru aw jaahu aw jaa ma'ahu al malaa'ikatu muqtarinin wala malaaka yi ñew and ak mom lënkelok mom diko jappalé li la fir'auna wax ci discoursum bu gatt bi fastakhaffa qawmuhu muragallo nitam nya fa ata'uhu ñu top ko fatte Musa fatte Yalla tabaaraku ta'ala innahum ñom ñu top fir'auna ñep kanu nek nañ qawman fasiqina nit ñoo xamni dañoo gennu top dañoo jëbëti Yalla tabaarakalla discours bi bu gatt bi te am solo ni ko fir'auna terele tabaarakalla ni mu ko defé daldi sanni baat yi ca Musa fas ko yene jaxase tabaarakalla mune wa hazil anharu te bo demé Misr boba nahrul malik ma nga fa won nahru tulun ma nga fa won dimyat ma nga fa won tins ma nga fa won yep don jege minan nili tabaarakalla yep fir'auna ne wa hazil anharu ndax Misr dafa bari yu mel nonu tabaarakalla dekk bu nat la dekk bu bari ay dakh la di ball di japp ca dexu nil ga di ca and suratu zukhruf aya jurum fuk ak ñent yalla neena falamma asafuna bañ merlo he intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ len waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy mere lol nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu falamma asafuna mom dal nan gem ne day mer numuy mer rek yalla jalaluhu moko xam wa azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca dakh yaghtarra fir'aun bil 'azamati was sultan wal anhar allati tajri min tahtihi fa ahlakahu Allahu bi jinsi ma takabbara bihi huwa wa qawmuhu wa zalika bil qaraqi bi ma'il bahr mufassiruni ñune bi fir'auna tambul discours bi lim jëk wax moy wa hazil anhar tajri min tahti dex yaangi ni daw dima wër ci sama suuf yalla ne ko dex yoyu nak molay alak tayitam tabarakallah ndoxako alak mom fir'auna lu am solo la dafa waru ci dara jam waru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah ku so bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ku saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay Musa ka mo ron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñep salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw moo tax mu ne fa jaalnaahum salafan salafan li kuffaari quraish yataqaddamunahum ila annaar wa izzatan wa ibra liman yaati min baadihim wa masalan lil aakhirin. Suñ ca tege nag as salafu saalix

leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarkallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci satan ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox da mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarkallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamne lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daan am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa inma huwa bi taqdir wa tadbir hakim lolla ndaysan ak docteur ali sabouni waxti tire bañu tuddé safatu tafasir ca khatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mu ne kon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daal di jël tabarakallah daal di dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jëkër jabar kullu insanin lepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kullu insanin nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unuqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allah akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seen mom ci ay ji nako wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ca baat ba tire ba lamuy tek moy bu alakhira ñu genné la ne ci biir seed yu bax ya fay ko ko seed safan ya fay ko ko nenañu kéro la mam cerno juk mom daadi wutub tire def ca baat ba ndax sa bu xolaté tire biir xelam dem ci tire ba la tabarkal muy lu am solo ci mbir mom amna ñu wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamne leg leen nga gis ko ci dañu aw goor ñu diko tak di dox ndax mu fatali leen li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhriju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw da non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek yi nga def fukki at ak juroom

tege li nga def fukkati juroom ci tege li nga def fukkati juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fiw genn aduna ni nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna tire bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa tire iqra kitabaka liral sa tire da gis kenn ku nek ndeysan tambule lire tire ñu ne ko kafa bi nafsika baynala tay kafa bi nafsika baynala al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci tere bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbok yi eleve lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe not prof bi xam eleve bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kun ci joxe not rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam ndax jambar nga wala deet da nga xam ndax ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndeysaan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yow nga xamni ak nit yow mala xiyam ku seen mu fay ab tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak mi wut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko mba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu lire ba nopi dañ koy tek ci sen table ni pousse ko fele nak di xol pour sen morom bi sen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yawmal qiyam ken du jangal sa morom tere amul ken ko xamne dañ lay jangal ci tere yow yaay jangal sa bop degeul iqra kitabaka batuka dañir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tere gor gu ne jang sa tere bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeukur jangum tirem jeufar jangum tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla nan suratul israa'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dallaka sanku manam ni ci ko

azzalimina togn kat yi len di dekk yep la nu yi kan azzalimina muñ len rek dañu alak togn kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al arda sufsi rew mi ngeen dekkiku min ba'dihim sen ginaaw lolou la yalla waxon yonentiya ali musa sallallahu alaihi wasallam ñi len dal len genné ndax li ngeen doxal neexul len wala ngeen dal ci li ñi doxal muñ len rek dana len alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal len ci suuf ci ngeen dekké ko min ba'dihim sen ginaaw waaw lolou la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalan len zalika lolou nak ki koy am liman khafa ñel nak nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne ki am lolou ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa mo ragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci takhir ñu al bahr lama aqsamu ala ikhraj ar-rusul ay al-aud fi millati aqsama allah ta'ala ala ihlaki ya tafsir al-bahr jukki jurom khatim ñen fuk wala ñen temer ask ak ben dañu genn daan genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñom yeb bañu ko defé wastaftahu yoonenti da bi sakko khatliku wastaftahu ñu sakko khatliku istamtar ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko khatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo demé ba muñ gam metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yoonte sakko xatliko nak yalla nangul lan ñaan nga wa khaba mu daldi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla daldi koy alag ñu dëgër bop ñëpp min waraahi nek na ca kanamam moom mi dee ma ngi koy xaar ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam boo ne woon mi ngi ci ginnaaw mit day aaja nga saraa ko mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee min waraahi nekk na ca kanamam jahannamu sawaraw jahannam yalla jalla musal wa yusqa danañ ko jox mu naan bu demé jahannam min ma'i sadid ci ndox mo xamne ndoxum deut la sawaraw jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma' sadid moy deut wanjar moy gumbu neub bamu lebe la ca nekkon di dere di xasan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xasaw ci naqari loola la wa jahannama di naan nga ne ah yalla lool mum neexu di mu ne waaw yatajarruhu koko jox mu gox ko wala yakadu yusiquhu waye du ko xawa mana wanaf yatajarruhu dana ko gox yaakar ne ndox la ndax bëgg ndox ndax tangorom nekk wala yakadu yusiquhu waye du ko mana du ko xawa mana wanaf aka naqare wanafu xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju ñu ko ci dee dëtt ci wànjal waaye jooju dugg sawara jahannama di jéem a góox ndox moom te du ko mën a wanaasu wa yatiihi te it da koy dikkal almawtu dee dee da koy dikkal min kulli makaan ci bépp barab maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey naan dëtt ji mën na koo rey sawara yum dugg mën na koo rey xëf ba muy xiif mën na koo rey xëf lin ma muy naan mën na koo rey dariic ma muy lekk mën na koo rey yooyu yépp mën na koo rey wa ma huwa bi mayitin waaye du dee ku dugg al sawara doo dee suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut yàlla na jàlla mësal ci dugg sawara wa min waraaihi nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama azaabun menen mbugal qalis mbugal mu deugere deugere mbugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mbugal mo xane mi moy gëna tar mbugal mi nga xamne ci la nekkon lool lepp ñu ko yobbe ñoom moy fetter lu guñu fetter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalam yunus ta alayhi salatu wassalam baña top

te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un kuyatula alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am ñu la xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dawale legi ki kon na lañ won lu lañ won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yunus ba dawud ne le in ayata mulkihi mandarga mi wonani yalla ko yebal mu nek ki len wara ci xaar bi an yatiyakum moy daf len di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am mbir moy ba fi musa di joge ba ñu boole dossier yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net attabotu kesska fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim fi bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mune in fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñelen in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu nako ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñaka fexal bu gisee lu xam na wi def waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñina kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawud dug ni gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga seggal cete dawde ne suñu borom nga ne mu ne mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mu ne amul ko gis na sa 3 yi na fiq yaang ci na ko ni ngay def pour xamé dal mu ne amul da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi comme kooru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinn ci bi koor gi ñew dama febar dama jabet hein wallahi ndessal dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta woor

la fi nekké dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkum neew ci bis ba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yeek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal lu fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillah yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom mbolem lu fi nek yalla mom yonent mom nitam ni mom kiyamtan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacce boole la kiyamtan wala det xéer wu nek xamna ndax war nañu am kiyamtan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-malik li jami'i al-umur wal-fa'il li ma yasha wa mom mom mom lepp moy def luko neex waaw min khayr an yakun li ahadin alayhi tahakkum aw iqtirah ken sa nit teural ci kaw yalla ay atté ma nga teural ci kaw proposition nan ko bo defon nangam di mu bax yalla ken du ko defal lolou mom momum yeb yalla ñaan afalam yay asqana nagut xam bu woor moy xana nagut allazina amanu ñi nga xamne gem nañ an ci ne law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa mujubal nit ñi jami'an ñom ñep yalla ne ñu gem yalla war nañu nagu ci lolu mu woor leen ne bu neexon yalla ku nekk ci kaw suuf da nga jup law yasha'u Allahu bunni khon yalla la hadan nafa dana jubal nit ñi jami'an nit ñep lolu waaw nak su fekkon tay ñaka jaamu yalla day wañu mboruk yalla gi nga xamne ñaka jaamu jiñ koy ñaka jaamu day nekk likoy wañu kon kenn du mëna ñaka jaamu yalla waye yalla jaamu jiñ koy jaamu ak ñaka jaamu gi ko nit ñi di ñaka jaamu ñaar yoyoy yam kep kep kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ni may xañ lola yam kep kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit ñi jup ak ñak ci jup gayam fa mom waye bu fekkon ni buñu jubul lola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jup di maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi la ya'sunu Allah ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi fegg ci ciri amna yo ci mom amna yo xamne momoko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an.

0: radiyallahu anhu suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla neen wa inna tin idha asaqna sabuñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak wa nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naga wax limi wax wa in tusib sayyatu ngene wal mune mayma bima qaddamat aydihim lol moy bayna qawsaini wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mune fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wir gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wir waaw lolou la yoonu ci waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen du dugal sawara moy yukaffirna al ashira kafur manam dañuy sul def yoonu bi mako waxone jigen ni kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ya sawar dal ñu gëna bari musur ci aljanna lool la len wax jigeen yi da naka waaw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokk ci lam len wax mu ne len yeen tu kaffirna al ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu len yeen lu len seen jeuker man defal lum bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakal sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey
1: suñu febaré suñu febaru suñu banké suñu bankul loola ni jamu yalla gi non lay mel ci ñom gisa nak ci dama dem ñu xamne buñu toilette toilette bu rafet sax duñu japp buñu toilette toilette bu rafet rek ñom duñu japp lutax parce que legui tay ndox mi yak seen cielmay ci cielmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom loolu su boba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñ amé suñ amut suñ ñaké suñ febaré suñ liwé suñ naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaaraku ta'ala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe luñu am fuñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khair seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu yiw gudi ak bëcëk leen leen ñu tew ci ñu joxe ko leen leen jox ko ci secret sa su nek ñanga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne légui tay ñu noddu fajar té noddu guñu fajar digënté bobu jëm ba set wala digënté bobu jëm julus baba nafi ña ngay nekk fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowu da bay waxtu bo xamne dañu wax né Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddi ci julle bam yag mu né ya nafi fal jaa sahar nafi eske waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali dua istighfar tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew bu ci asman su jégg ci daal na yeen jami na amu fi ko am problème bu mbeug ko régler na amu fi ko febar ko bëgg ko faj na xamu fi ko jaxle ku bëgg ko dindil jaxle di laaj mbollem problème bu